0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarakwe kumila kumukoto. Chukumu msabu katunyaza mwenda. Pale feme kula ili mtu wa ulijo. Mba kulisa yu mprogramu ya Inside Story. Chinobe Yusuf. Hati wenche nimba niliza mprogramu. Iyanyu zawa. Gaba maulide okufuwa msonda ze guwangezi nje ulo. Haba sasi wa fijibatu se. Okusobulate oka kutusako. Programu inibida ya ulira mande. Pakuluna kuru kutana kuweda kusawa mkaga. Mpaka sawa msambu. Anza kutu mshatura okufuwa mchitongo lechibi maulide. Onako Rarero na kurakutano na kuzoma zile 15 mwezo kwa Mei mwaka 2026 na kurakutano chitegeza ntibira juma so goe na aliwaka na ingogenda kusale juma iyo na kurarero sambia sambiako atobirenga wetegeka juma ikusanga watu sida mumuzikiti osobola tokulabanga ojukwatia ojukwatirayo amubudde olunako olwalero anainga nyongero kusasira kuba nafaba funye misube jenja olaba nafaba fididwako abantu bamwetuga manti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala yagaba era mungeri mu bwachecheo so tongero kusabira abantu bafe abatu fudde kumaso ala basonyo bena bakola nga bachale balamu abaina baradde saba ala bawula mu bulungi abawe shifa ate mu batuse ku masanyo agenja olo na mutuga manti sanyukira wamu namwe amuyogege banafe banafa baina emikolo kwanjula mbaga bamaze okulayira ngo inayo mukolo ogenda kubera ali eryo kyaza abantu bomusanyukire wamu amwe namwe natugamba nti muyogege banafe tuli wamu namwe era nga tusanyukira wamu namwe program ya news hour agaba maulire okuva musonaze kongeze nja olo nakula rero rero nakola sembayo okubate nga babaka ba parliament bacho bakuba ebirayiro byawe era nga nja kuba nonya koko Jore na Magembe jali ku parliament asobola tubulira biki ebigenda mu maso ate era tujagenda ko wali ku sengejeri ya maulira ga government ya Uganda Media Center olunakulwa lero akaseke ne Francis ategeza konti kalisoliso wa government Aisha Naloze Batala abadeyo era nga abadeyo nategeza nga bakozi ba government abawerera ddala mitwala abiri n'omusobyo ku bakozi emitwala asatu bebeewandiisa era nga ba bebeewandiisa okubate nga balaga ebyobugagga byabwe anja kubate naye tugendayo bwe batyo tulabe ebigenda maaso ku Uganda Media Center. Buleba Hamida naye ntegezezako olunaku lwaleero ali wali eri ku polisi naye tugenda kumanya kiki ekigenda maaso wali eri ku polisi abadde n'omukyala Rachel Kawala ku nsonga ez'enjawulo era nga nja kuba amufuna naye abeere ng'atubulira biki ebigenda maaso. Hajali Mubiru naye gyali ne Ramadhan Oludo mu bitundu ebyobusoga obudde obunaabo bunsobozeseza bwe nagenda kuba nga banoonyako. Mpozi na Tsinguze Juna olunaku lwaleero antegezezaako ali wali eri ku kitebe eky'ekibiina ekya National Unit Platform NUP antegezeza ku wali era naye nja kuba munoonyako atubuulira ebiki ebigenda maaso ku kitebe naye nga enteekateeka ey'okusonda ssente z'okumaliriza Masjidi Jamba ekyagendera ddala maaso so weereza kyonna ky'olina obeera omukwabo ate abatadde ettoffaali ku nnyumba ya Allah weereza kyonna ky'olina ku MTN namba eri 0 7 7 11 7 9 23 erimanya Gasozi Muhammad Harun ate ya Airtel eri 0 7 7 7 9 7 erimanya Gapal of Africa Radio Fena wamu tusobola okumaliriza omuzikiti guno nga ngoweereza kyonna ky'olina ate tukwataganire wamu tubeere nga tumaliriza omuzikiti guno nemba abantu 10 oba abantu nga 2 olunaku ne mba nga temuweereza oba 10 mutwalo fena tusobola okubate nga tufunamu ssente esobola ate okuba nga tuziteekebwa ku muzikiti gwa Jamba okuba nga tegumalirizibwa so kyonna ky'olina teka ko tusaba Allah akusobozese ate gwe ayagala okuwaayo naye nga toyina nawe tusaba Allah ate akuwe enteekateeka nawe obeere nga osobola te okuwaayo okuzimba masjidi akade kano njagala tugende ku parliament Namagembe Jory ajali atubuulira olunaku olwaleero nga lwe lunaku olusembayo aki ekigenda maaso ku parliament Jory atukwaniriza ku mukutu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Parliament eyingidde olunaku olw'okusatu ng'erayiza ababaka abajja okwetaba mu Parliament ey'12 kano nga baalondebwa gye buvuddeko. Ababaka ssaawa eno bwe twogerera enteekateeka eno ey'okulayiza ababaka w'umuzijwanu era nga tulabye nga ababaka 18 be bakalayizibwa akadde kano naye ng'ekyekateeka eno bw'eneggwera bagenda kubanga bali ababaka 528 bandibadde ababaka 529 naye nga be mumanyi nti yali omubaka ow'enkalangala omukyala ekibuli Allah yamujulula mugamu gw'ensi era nga kati ababaka bonna bagenda okulaba olunaku olwaleero bali mugendo kugenda kuwerera ddala 529. Ababaka abalala ekyalo enjawulo balayidde olunaku olwaleero nga mumubadde omubaka ofuna okondo era ng'ono yakiikirira abakuze mu myaka bonize ekya abakadde mubaddemu ababaka ab'enjawulo naddala aba NRM mubaddemu omubaka muwaja kunyingi ow'ekira munisipaliti mubaddemu omubaka ow'emasaka siki gye bakalonda omukyala Justin Namere era nga abamu ku abo be tulingirira abagenda okulayira olunaku olwaleero mwe muli abadde amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Nsayebwa agenda kubanga akuba ebirayiro bye olunaku olw'olwaleero oluvannyuma lw'enkyekateeka eno egenda okuddamu ku 7:00 ez'emisana. Omulembe nno ku nsonga eyina ekifo kyayo agenda okusubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu ku 7:00 eno ey'12 okwenyeko ku ndowooza z'ababaka naddala n'ekibiina kya NRM ne ssubuli oluwabula gavumenti ku ndowooza zaabwe zebawa era nga n'omuku abo atunuuliddwa tusobodde okumufunako. Ababaka ba paalamenti ab'enjawulo bakubaganye ebitawa ekibiina kya NRM kirina okukola ku nsonga y'ekibiina kya NRM okukola enkyukakyuka kuoyo anaabakwatira bbendera ku sipiika wa paalamenti osaana omumyuka we. Ababaka ba paalamenti tesobodde okufunako okutumyeko ku mubaka nga endagambe akiikirira abakadde okono okondo ono olumaze okulayira ensonga eno ajogeddeko n'abanga balinda olukiiko lwabwe ng'olw'ekibiina olwa SEC nga bayitamu ku kikabudo kaabwe ak'ekibiina kya NRM ssabbiiti ejja bagende batunule bababuulire ekiddako era oyo yenna ekibiina mwe kinaawandako ejjusu bwe bajja okugenda naye mu paalamenti ey'12 okugikubiriza naye tomwerabira nti oba kinajjukirwa nti olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM olwa SEC lwali lwawanda ejjusu ku abadde sipiika wa paalamenti Aneti Ayinsamo ngo n'abadde omumyuka we Thomas Nsayebwa nga ne bawandako eddusu nti be bagenda okuddamu okwakira ekibiina kyabwe bbendera mu kkubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu mu paalamenti ey'12. Naye munnange enkya ya leero lwabaddewo oluvuvu olutandise okuyitiŋŋana nga ekifo kino ekya okukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu kyali kyandiba nga kigenda kuweebwa omubaka w'owekibuga South Jacob Obote Obote era nga yatunuuliddwa nga yayinza okubasiga mu bigere naye nno osobodde okwogera ne ku honorable Jacob Obote Obote abadde minisita ow'ebyokwerinda ono bwe tumubuuziza ku nsonga zino oba azimanyiko yagambye kitali ku mitimbagano era kitamanyi bigenda mu maaso naye singa omusabwa gumuweereddwa kyeri ayinza gugaana era aba naye ajja gutwala tasusseewo mukkiri ebigambo bye n'abuulira abantu ba wesitibudde amasamu ekiri agenda okubakolera. Ababaka bonna be tukibuulira aba NRM be tusobodde okwogerako nabo bo bagamba balinga kiva eri mu kabondo kaabwe oba ku seeti olukiiko olusozi olubatwala ng'ekibiina wabasalirewo bagenda ogenda naye ono nno ayawukanyekoko ne babaka abalala mubaka ki omubaka omukyala ow'emasaka Justin Namere ontegeezezza nti okubadde nti bagenda genda mu lukiiko lwabwe olusozi naye baagala ekibiina kibawo omukisa basooke batunuulira ensonga eno balina kusalawo obusazi kabwe baagala okubakirimako bano ababaka oba bakulembeze mu kibiina kyabwe babawe omukisa banyonyole bo bwe baalyagadde ababaka bwe bandiyagadde omukulembeze ayinza obakiikirira nga batunuulira obusobozi ku bikiri abadde akola n'ebirala ng'ebyo era ku nsonga eya sekretary oba omuwandiisi w'ekisinde ekya TLU omukulu Derrick Kabanda ebbaluwa eyafuluma ssabbiiti ewedde olunaku olwokutaano
0: Okay, tuanze nyo Jora na Magembe aliku parliament nteka tekezo kulaiza waka zicha agenda tera masu tuja kubwa tufunibisi ngao maulia gafaka gendo kubwa tinga gadako atenga tuyongede na maulia marala akaliso liso wa government umulamuza Aisha na Luze Batala avude na tekeza nga wakoze wa government wale tera mituwa alo abili kubwa koze mituwa alo asato abe wandisa ila abasasuru wa omusaragu wa government agami nchi abasinga basubula okwanja hebyo bukaga byabwe mu nteekateeka eyatandika nga ennaku z'omwezi zaali lumu okutuusa nga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokuna omwaka guno bino abyogeredde waliri ku ssengejjo lya mawulire ga gavumenti erya Uganda Media Center ne nga kati twagala kufuna ku ddoboozi ery'omukyala Munir Ali omwogezi wa ofiisi eyakaliisoliiso owa gavumenti
2: Netu kola buli kimu okulaba nti tuba traininga tebajja kwekwasa nti twali tetumanyi system bwekola ne tuba training ne tubalaga system step by step ekyo twakikola kuva mwaka ogwayita mpaka kati netusiganga tukikola over the months okumakinga sure nti buli omu abeera akitegeera system bwekola netugenda ku TV netugenda ku radio twajana ku media center twabadde twakola launch enene nnyo ku office of the president nga twagala abantu bategeere nti tugenda kutandika nga April emu oba nga April esooka so nga teri kwekwasa nti tetwawulira tetwamanya ebyo byonna twabadde tubikola okulaba nti tufuna abantu bonna okutegeera nti balina okuwanjula obugaga bwabwe waliyo ebifo bye twalondamu ne tugendayo nga kuliko West Nile ne Kigezi twatuukayo era deputy IGG yakufuna abantu delegations mu office ba officers bangi ne bagenda just okulaba nti buli omu amanyi ekitambula so nga tukoze ebyo byonna nga tutaddemu amaanyi mangi nnyo era ne batuyamba ne tubeera nga tusobola okubeera nga tulina abantu 302,000 abasobola okubeera nga ba registeringa mu system kubanga jukira training twakikola buli kimu twakikola so twafunamu abantu 302,000 nga bali mu system kati ku 302,000 twafunamu abantu 241,000 230 abasobola okwanjula obugaga bwabwe nga asatu April so ne kituwa nti ku buli bantu 8 mu 10 basobola okuba nga bakola ki bayanjula obugaga bwabwe by 30 of April so abasigaddewo balinga 61,000 kati kyemanyi mugenda kubuuza tugenda kukola tutya naye director ne IGG bali wano bagenda babulya kigenda genda mu maaso of course twayagadde n'obbajjukiza nti bano abantu abatasobola okuyanjula obugaga bwabwe waliyo penalties eziri mu teeka bwe bagenda okubeera nga ba enforcinga through the leadership code tribunal singa ddala abantu okulinda wiiki eyasemba okubeera nga batandika okuyanjula obugaga bwabwe twatandika nga April emu obusooka naye mu April emu twafunanga abantu obanga 10 mu wiiki eyo nga abantu 10, 15 naye mu last week twafuna abantu 4 mpaka kumpi 10 munaku endala abayagala okwanjula mbugaga bwabwe munaku ezo so ne kituleetera of course a problem kubanga kati abantu bakola mpaka sawa nyeze ekiro nga bwe nagambye of course abantu abalala bafuna problem mu system kubanga bwofuna abantu nga 4-5 nga bayindi mu system system nayo obviously giving up so twafuna ekizibu ekyo naye twalina abantu of course nga bali ku standby naye sometimes mu peak hours twafunangamu ekizibu twafuna abantu abakolera gavumenti nabo attitude yabwe nga balaba nti aa tebajja kukwatagana naffe okubeera nga bayanjula obugaga bwabwe
0: oye mchara Munira Ali wali eri kusengejjo lya mawulire ga gavumenti unakulwa leero obadde ngate bategeeza abamu ku abakozi ba gavumenti abakagendayo okwanja ebyobugagga bye balina ate nga tweyongedde na mawulire poliisi mu bitundu by'ekira etegeezezza nga we yakutte asikaali omu oluvannyuma lw'okubate nga waliwo akabenje akatuuseewo nga yabajjagalawo geeti bwatyo n'akuba abaana babiri bane eno okwavuddeko omwana omu yategerekese nga Amil Abraham Adam okuva mu bulamu obw'ensi kakiko omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Rachel Kawala akakasizza nga yebasobodde okukwata asikaali ono era ng'okunoonyereza kugendera ddala mu maaso twagala kufunako ku Rachel Kawala nga yogera ku nsonga eno
3: poliisi ya Chira Road eno ekutte asikaali agambibwa okuba nti yakoze ekikolo eky'obulagajjavu ekyaviiriddeko omwana ow'emyaka 7 okufa nga bino byabaddewo nga 14 omwezi guno saa 12 ez'olweggulo mu Najera Chira Municipality mu Wakiso District nga okunoonyereza kulaga nti Ewugu James ono nga asikaali nga akola mu maka oba abaana bano gye babeera akigambibwa nti ono bwe yabadde aggalawo geeti eno ayakoonye abaana bano babiri ababadde bazannya okumpi ne geeti okakana ng'omwana w'emyaka omusanvu afudde ate owena n'akosebwa nga accident eno lwabaddewo abaana bano baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okulaba nga bafuna obujjanjabi naye ekyembi ow'emyaka omusanvu amanyikiddwa nga Amir Ibrahim Adam ono yafudde nga yakatuusibwa mu ddwaliro ng'asikaali ono tumukutte tumuyina mu kaduukulu ng'agenda kutuyambako mu kunoonyereza.
0: Oyo mwogezi wa poliisi mu kampani emirano Rachel Kawala wacho ng'ayogera te ku kikangabwa ekyaguddewo mu bitundu ebyekira. Ate nnyongera okubajjukiza nyongera okubajjukiza abatasinimu Junior School basangibwa Nsangi Manja bategeeza abantu abali mu bitundu bya Nsangi Maya na Magoma Buloba n'ebitundu ebiriranyeewo okuleeta abaana ku ssomero lino. Ssomero ddiini boarding liva ku nasare mpaka P7 basomesa ddiini n'ebyensi era nga bagambye nti onaleetayo omwana togenda kwejjusa anti abasomesa bakugu ate nga batendeke. Kati okumanya ebisinga kugenda bakubira ku noti 7 noti 2 9 ana mu mukaaga ne noti 2 noti 9 84 3 mu 9 lwa olukiiko olukulembera ennyumba ya Haji Musa Batobewa ekitosi Kalungu District luyita abaana n'abazzukulu ab'enju zino wammanga okuli eya Sheikh Mustafa Malo ekya Chazanga, Sheikh Ibrahim Katongole, Echitosi Butawata, Haji Mawaz Muigo, Echitosi Butawata, Haji Idris Mutazindwa, Echitosi Butawata, Haji Zubair Muwezi, Rukaya, Mwalimu Ishaka, Luchamuzi, Echitosi Butawata, Ismail Wanji, Echitosi Butawata, Abdallah Mugonza Batobe wa Ikawempe Kampala, Abdu Sebalijia Esembabule, Sheikh Ali Zukusoka, Echitosi Butawata, Haj Muhammad Kawesi, Emaya, Hajat Mariam Nawoma, Bukomansimbi, Aisha Namalo, Ntuma Bukomansimbi, Hajat Zam Namuingo, Kawempe, Madina Namanda, Buloba, Joeria Namugabo, Butambala, ne Hafswa na Mukadde ekitosi okubeerawo ku mukolo ogw'okumanyagana okugenda okubeera ennaku z'omwezi genda kubeera 16 ne 17 omwezi guno gwennyini. Bakutegeezezza nti abayise ennyumba zino wammanga ku mukolo ogw'okumanyagana ennaku z'omwezi genda kubeera 16 omwezi guno gwennyini n'ennaku z'omwezi 17 okumanyagana we kugenda okubeerawo omukolo gwa kumanyagana naku z'omwezi 16 ne 17. Ate bo aba Speed Plus Cargo bo bongera okugamba nti basaabaza ebintu okuva e China ne babireeta mu ggwanga lya Uganda bakika container namba eya 20 feet n'eya 40 feet ennaku ziba 2 mulomo ebyamaguzi babituuse mu Mbasa ate ziba 5 zokka bye babituuse wano mu Kampala. Basangibwa leero ku William Street opposite ne DFC Bank. Osobola bakwirako ku noti 7 noti 2 abiri asatu munana abiri ne noti 7 2 atano musatu noti emu abiri munya. Ate bo aba Hamaj Travel Agency bo bagamba nti bakutwala oba batwala abantu e Canada ne USA kwotadde n'ensi eza Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark. Bakuyambako gwe ayagala ogenda mu Turkey okusubula okusoma okujjanjabibwa era nga bagambye nti bakuyambako okufunira empapula ssaako n'okufunira passport. Basangibwa ku kizimbe kya Hardware City okuliraana akatale ake n'akasero omwaliro gwakubiri rooms number eri 211 ne 212. Okumanya ebisingawo ogenda kubo bakubira ku noti 7 noti noti 5 7 noti 6 85 beba Hamaj Travel Agency kansoke mu ntiteo bakabuno nkoma one program ya News Hour
4: omanyishe wetaga
5: ona

Riyomon. Osobola bila kumukuru Yusufu kunoti msambu notimu. Ana mumukaga, kumina mukaga, chenda. Biba ship with us, boba wekwata, boka. Bajja kubanga bakuyambako okusabaliza ebyamaguzi ebyo. Ebyongo bitadde ku bali mukwano gwange ate ensonga endala mu parliamenti gye tulimu. Balayidde leero era okulayira kuwedde. Ensonga za sipiika zikutte wansi ne waggulu. Sisobola kuwa babaka bonna bye boogedde kuba nkugambye buli omu asuubizza by'agenda okukola, by'agenda otandikirako nga we yabisuubizza mu kulonda era kati amaze okuba ebirayiro by'agenda okuzzaako. Naye kati tutunuulira ensonga z'abasipiika zikutte wansi ne waggulu. Ensonga za sipiika zikutte wansi ne waggulu. Abamu bazeebalama naddala babaka abapya bazeebalama. Banga maka tulinde seke, katulinde olukiiko olufuzi tutugambe. Munnange ffe tuli bapya, ambaye anti muli bapya. Mba mwino mmanye embeera nga bwene etambula, ate bana basalirawo obusalizi. Naye munnange balinda, ate basobola kusalawo era balina kulinda olukiiko olufuzi, ate era bagambe ekyokkola. Olunaku olwaleero nga ababaka ba paalamenti benkugambye abakubye ebirayiro byabwe. Nisobodo babuzaako ku nsonga ezaba speaker. Naye munnange omuntu we tutabuusizza maaso ku nsonga zino kuba zimukakatako zimukwatako yabadde omumyuka wa speaker wa parliament omukulu Thomas Tayebwa Bangilana gw'osobola okuyita TTB. Ono akubye ebirayiro bye era bw'amaze okuba ebirayiro bye naye n'asuubiza by'agenda okukolera abalonzi. Ne tusooka ne tumubuuza ne tumugamba Honorable Speaker sa se bwe tumugambye kubadde takyali speaker. Ne tumugamba Honorable Tayebwa, amanyi twali tumuyita aba speaker katumise Honorable Tayebwa, obadde mu parliamenti nga gwe deputy speaker oba nga gw'omyuka speaker mu parliamenti ey'ekkumi n'emu eno gy'obaddemu egw'olaba etambudde etya okusinziira ku bye tuwulira mu babaka n'ebweru eyo gw'ogiraba oyo mugikubiriza mutya? N'asooka ne yeebaza ssentebe waabwe ssentebe waabwe ow'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni era nga ye mukulembeze w'eggwanga. N'amwebaza okumulabamu obwesigwa, okumulabamu obusobozi n'amuwa omukisa ogutali gumu. Ne yeebaza n'agamba yasooka kumpa mukisa n'embeera Chief Whip nampala wa gavumenti saabula nako ate nampa ekifo kino ekya speaker. Nzaani Tayebwa waabwe era mwebaza. N'agamba parliamenti yaffe ekkumi n'emu ekoze bulungi, bannange ekoze, musiimeeko bannansi, tuyisizza amabago. Waliwo parliamenti ezibaddewo nga n'amabago agamu tebaagayisa, naffe tuyisizza amabago agasoba mu asatu. Tukoze ebintu bingi, mulaba mwali ebyenjigiriza tubitunuddeko, enteekateeka za gavumenti zonna tuzigoberedde, amalwaliro eddagala mweriri, enguudo ziri mu kuzimbibwa, ebyenjigiriza at least n'ab'omukyalo eyo ekalamojja eyo nabo balowoozeddwako. Tuyisizza ssente nga zigenda mu bintu ebiyamba eggwanga. Njogere kindeke Tayebwa waabwe bintu bingi, kati ne tumubuuza owaaye ku bituwulira eyo kuba sipiika ngambu babayuuya muyinza obutadda ate ng'emabegako ssentebe wammwe yalinga abawanzeeko edduso ogwe n'omubaka omubaka omukyalo ow'e Bukedeya abadde sipiika, okyogerako ki? N'agamba nze nga Tayebwa ndi munnakibiina kya NRM oba nina obukulembeze bonna oba sirina oba nkomyewo wano nga sipiika oba sikomyewo nga sipiika oba nga sirina ofiisi yonna gye ndimu, nsigala ndi munnakibiina kya NRM, nsigala ndi NRM kadda. Ate nze muntu aw'ekitiibwa ensalawo ya ssentebe wange, nze kyonna ky'anaasalawo kye tujja okgenda nakyo, siriiko nti oba ki w'anaasalawo nti abuwadde omulala nti oba ono gw'alonze. Sisobola kugaana munnaffe gwe tujja okuwa ekitiibwa tumwanirize ate atukulembere n'ebigambo bye.
Nitumubuza. Nga walinga waliwo kusikomu.

wa bichi bichi ebyo nakama timubimbuza mubireke munnange ono tayawukanye n'oyo oluvuvumo gwe rogerako nti ye yawandiddwako eddusu okusinziira ku bubaka obubadde butambulatambula ku mitimbagano egy'enjawulo tuzirabye ku zitwiti ku mitimbagano egy'enjawulo okuli ogwa CDF obamu akulira ekisinde kya PLU wa General David Muhoozi ng'ono amutendereza nga minisita abadde omulungi ebbanga lyonna lyabadde akola era ng'envuvumu lugamba nti y'oyo PLU gw'egenda okuwagira kuba sipiika ani gwe twogerako twogera ku mubaka akiikirira abantu ba West Budama South Jacobo Obothoboth ono nno naye akubye ebirayiro bye ate era nga minisita ono naye nno minisita era nga akubye ebirayiro bye abadde minisita takyali akubye ebirayiro bye ebimufuulira ddala ombaka omujjuvu owa West Budama West Budama South n'ayogera byagenda obakolera munnange bwe tumubuuzizza ku nsonga eno ne tumugamba owaayi amaaso gakutunuulidde tulabye ebintu byatandise okwogera jo juzi wano omukulembeze bwe yamala okulayira owaali tewanayitawo na dakiika nyingi nnyo ku ssaawa ozaali kumi n'ezigwamu awo tezinaka kumi n'emu ne tulabanga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga CDF yaliyo ku mukolo nga tulaba nga sekuritale w'obwomuwandiisi we Dawudi Kabanda ng'afulumizza ekiwandiiko ekivudde mu kisinde kyabwe nti obuwagizi bwe babadde bawa abadde sipiika Anita Intamong n'omumyuka we Thomas Tayebwa babamuggyeeko era tebakyamuwagira balinda muzeeyi azin balinda ssentebe waabwe obwomukulembeze w'eggwanga abasalirewo gwe banaaleeta gw'anaalonda gwe bajja owagira ate kati tulaba bibadde biri awo ku makya kuno oba ekiro ne bitandika kufuluma nti gwe basonzeemu gwe bawanzeeko eddusu ebintu bino bituufu ono atugambye nze siri ku mitimbagano era simanyi bigenda mu maaso mu ababiŋŋambye naye wali ateyagaliza wali ateyagala kirungi wakiba kizze nga nkyaniriza ate omuntu akugambye wali ateyagaliza kirungi ng'oddamu ng'obuuza naye nga ye agambye olwo luvuuvuumu twalabye olunaku olweggulo omubaka owa bane erinnya zibu Lola Paiche naye omukulu Norbert Mao bwe yalayidde ku nsonga za sipiika yazoogeddeko n'agamba ensonga ekisinde kya PLU kye kyakola kyali kirungi nnyo tebakirinaako buzibu okugamba nti oli bamuggyeeko obuwagizi era bo bagumu nnyo ye mugumu nnyo agenda kujja PLU yeetegereza ebintu byennyini byetayagala nange Mao waabwe bisaagala era ekindeeta kujjawo ebyo PLU byetayagala ku bantu abamu ensonga lwaki yasazeewo bwetyo ate njiwagira kati nno era mu baleero abalayidde omumbejja Passes Namuganza ng'ono naye ayagala bubaka ayagala kifo kino ekya sipiika ku nsonga eno agambye ndi musanyufu okubanga General Muhoozi ng'ayita mu kisinde kye ekya PLU yagambye titagenda bawagira omukulu ne mutowe ne tumubuuza omukulu ne mutowe beebaani n'agamba mugombadde muyita sipiika tubuuzaani mugombayita sipiika Amongo ne munne Tayebwa nkusinziira ku bigambo njogeranga omukyala Passes Namuganza bw'ayogedde n'agamba nange ndi musanyufu okubanga abantu abo babaggyeeko obuwagizi bonna bonna babadde bavuganya ku kifo kino babavuganya saababadde bawagidde nnyo ekiwandiiko ekisinde kya PLU kye kyafulumizza bonna bakiwagidde abavuganya n'agamba nze Namuganza waabwe eno palamenti emumpa akakisa nammwe bannamawulire ejja bbanyumira egenda bbayo abavubuka egenda bbayo ababaka nga Namuganza owa NRM wadde najja independent ng'enkolagana gye nnyina ne ssenyonyi gye nnyina ne zaake nga togirabanga nga buli mubaka muwe omukisa
nga buli mubaka muwa mukisa na isawo ekintu kyenga simala muzaire mu nkukutu mbu katona leta nsonga yo soko ojigambe nze tebijja kubaawo sigenda kuyita babaka binyanya ngenda kubanga nfayo nnyo okusinzira ku bigambo bya honorable passes na muganza era santi waisoboka nandi badimba kubira amalobozi ne mugawulira nayo rakadde so ebintu ebityo webiri tetugenda kusukawo wano bibadde bingi naye nga ababaka bakubye ebirayiro byabwe tulinda olunaku olwokusatu nga mande nga 25 lwebagenda okulonda ababaka tumanyi ki ekigendo bbaawo naye nno mbaka omukyala nga maliriza mbadde sobola muleka mabega omukibaka omukyala omulondo w'e Masaka Justin Namere ndowooza mulaba ebitambulira ku mutimbagano beeyuza ye ne mbaka w'e Kasanda omubaka w'e Kasambya ye n'ombaka Dawudi Kabanda beeyuza era n'agambye tulinda seke basenga twaitu babuza nga mabali ndo luchiko lufuzi agambe tulinda seke obo luchiko lufuzi lutusalireo tulonde lutulonde ligwe tugendo kola gana na ye na yeze mba denja gala umuhuli la munango unombaka mpia gwe togerako nze mba denja gala na ya wendo oza ye sentebe wafobo luchiko lufuzi waduba lulonde omuntu tebamala galonda londa bantu batuwo omukisa ngafe banachibina cha NRM tukubaganye ebirowoozo kunzumkoyo omuntu gaba batuletedde nkusinzira ku mubako oyo Namere erono nagamba nalaga obutali bumativu engeri mubaka munne Dawudi Kabanda secretary general obaka lomuwandisi w'ekisinde cha PLU nalaga obutali umativu engeri gye yasomamu ekiwandiiko sabiiti ewedde ekiraga nti tebakyawagira Anita Ntamongo n'agamba gwe Dawudi ogwe simanyi Kabanda yogera ngani jukira Kabanda yeddira mbugu n'agamba bibadde bingi n'agamba oyogera ngani inzije y'obuziina abo ne tumugamba ne gwe ngonyize nnyo nga ate sibigwe bagambye tebagenda kujja Masaka nagamba inzo yo mumanyi ko data muina ko data ate nagamba mulekera okugamba nti ze speaker yanta demo sentence jengire inze njogera mazima oyo omuntu muzibu nnyo era rana speaker kati amazo mukozesa kubabi anyway byabadde binjinji mujja kubanga mubiwulira mu mawulire gaffe agana abagaddako byonna mujja kubanga mubiwulira yayogedde binji era nasamba jo kuba nti speaker ya mukozesa okuvaayo okulumba Kabanda nagamba ekyamujja yo ra Kabanda kuba mumanyiko binji alabanga nichi waniko kiyasomya mbukyali kikyamu okusinzira ku muwogezi w'ekisinde ekyo omukulu Andrew Mwenda mbu tebyali mu ebyo ono yateekamu biteeke era n'agamba engeri ekiwandiiko kye kyali eky'oluzungu ono kitaputa kize mu Luganda ndowooza bwe bwali obuzibu ye n'ebigambo n'abisoma kifuula nnenge okusinzira ku bigambo by'omubaka ow'e Masaka omukyala Justin Namere binjinji tetusobola kubimalayo era nga mbebaza okutuwuliriza okuva gye tutandikidde paka gye tukomekereza programu ya feno programu Buza Imam yegenda okubanga eddako gwe mukwano gwange eyakatweyungako tuddemo nate insha Allah olunaku lwa Sunday mu the weekly news roundup tubibanyonyole byonna nga we bitambudde teweerabira ku Monday waliyo caucus ya NRM bwetujja okumanya ani agenda okwatira ekibiina kya NRM bendera mu kuvuganya ku kifo kya speaker mama wange omulungi ajja talima na kisango nkutumiddeko nnyo tata wange omulungi Sheikh Muhammad Kabunga mukulu w'etwale ly'ekira nkutumiddeko nnyo baganda bange banyinaze abawuliriza abaffe mwenna mbaagala nnyo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: ebyo kwesimba kubasifika tebirimu twandi bade tuchitegera naye bo mutegetinga sawa zino it's oppressive
1: aka hello
2: hello
1: once bo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: abu beke mayawano
1: abu beke maya storage
2: abakuru wa umbeziza nyo kujutangaza ne ne na wenno tutuli mu agulu kuru
1: ate ngoze ekisebo
2: ebuzo yo ina wa oruwa ma nta
1: sebo
2: kakati sebo
1: genda maso
2: kakati zengela kusunga yo mkwene we kwanga nga ya gambe chitanga no shiripu kitufu mlomu wali azuko mungu
1: bazuku
2: na hii atuyen hii ukulukundi omutu ya kuguma ya kuwa ekubo atumogo hicho mkuru presidenti ya gama no siri
1: ya ba yamba akolechi
2: alo
1: ugaya mba yamba akolechi
2: anti omkuru ya kuwa ya tu gama no siri kutisanya ya tu kusada kati bromu wali asazile mune nenga fendanga tujao zabu beke mbili
1: saja agami mzuku ke ya wazo kusada hala
3: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: amanya zeha ajima koro kama
1: yesebo
3: na NUP
1: Funye bulungi.
3: Bakuru mbawulidde nga bakubaganya ebirowoozo. Era nze ndi omu ku babeerewo wamu n'egatta n'omuntu yenna avaayo okulwanisa enguzi. Kubanga ababba ssente z'omuwi w'omusolo tebabba za makolo oba za jjo n'oba za kungi. Fenna batuzingira waki?
1: Wamu.
3: Era abantu ng'abantu corruption unit ogenda okulaba bakutte abantu babatutte mu makooti I give them credit baleme gamba nti buli kimu tunakivumirira buvumirizi naye ekimu ku bizibu bye nnina ne mwami Museveni bw'aba ayogera akucamuukiriza n'ogamba nti ono matabuta era abantu nina mukwano gwange omu abeera South Africa yawulirako mwami Museveni mu conference emu n'agamba nga mwesiimye mkulembeze wa mwenga yukere songa mbuzi okukola ki ne mugamba munanga kuchamukiriza bwerere no ku ground mukutaking action bilala so nze sitera kuchamukirira na bigambo bye katono nnyo ku nsonga ya speaker wa parliament mukyala Anita Among'i amalala okujoga okulengeza ababaka ba parliament rumusebo yalengeza lopu wa Joel Ssenyonyi na mulabanga atayina makulu nga tamanyi nti akiikirira abantu bangi awo wamulaba wano ku nsonga za parties na muganza nga zaabwe za buntu azitaddemu feeling n'atandika n'okujja mu constituency ya Namuganza n'agamba nja kujjayo tojja kudda olwo era lumunze nasekerera Anita Among'i oyo ne mmanya nti yeesimidde akabazi ogoba otya omuntu gw'otaalonda eyamulonda mukama awo tannamugoba kinze ntaddewo sensa bamusensalinge ejjooga eryo lyabadde nalyo kenfundikira nako waliwo omukolo gwali gumu gwali soroti eyo mwami Museveni yatuma vice president mukyala Aruto n'aweereza miliyoni abiri Anita n'awa kikumi kansalani yali awo ensambya mwami Museveni n'awa miliyoni kikumi Anita n'awa kawumbi kwegamanga alaga nti azimba obukulembeze mu bukulembeze bwa nannyini bwo teri ayinza mugumiikiriza atulabyeko nnyo bw'anaaba ayambiddwa agenda kubeera minisita wa jenda oba state minister ow'abaana ze makolo kavuma
1: gwosembayo
4: webali okutuweereza
1: kyalesebo
4: ono senda test TV mutungo zone 3
1: mfunye bulungi
4: abatuze ba zone 7 kwe bali ba bagobeya kakati ekisoka omukulu yo kansa badde akikona kawo katoni ba Anita yennyini yeye kubye ne bwoba muntu yonna gwojotya nga wakajja mu gundi mu kitu ofunye omukisa mchivina tu wakajamu nyo ya galo zingiremu empire goji tababaka vikumizi sato no watu ale uo gole mesa avantu okwesi mbako bongera kubye mani amalogo zidagago gegavayo nga boganchi abaganda tibakola bwebati kakati anita ya loo zantevi ntuyo na inabikozesa sente na mani na chifuwa wakulo temotoka eye esingane mukama au ebei kakati mumbereyo ye aina kujira bugizi nizatero gamba vantu mtumu sisi tunya mseve ni vonava kulembeza avali mugavu temoli mugaga na uku vonava genda tuganda batu nulia kubanga vonava genda kuunzika nga omanyi waliwo mugunzi awo mubayibuli muluwa mwaka gira wakagamba nti nenkwa lewe kunganyo vwana wete zaranga nti wacho mtu wafanana kunganyo bugaga akunganyo bugaga obutali makubo matufu nti nainge miaka jiji cha alijia chitungu bugenda mujibu wako era kunkomerero ye alivera musiru siru sikati ndi sikizi nisemba cha mutungo za nisiki
1: wale nyo sikenda suka wano Moses sivula kutuuliza
5: nse gansivula njagala inalimbano bakomyo koze saba antu bakomyo koze saba antu kubaka kati botune fiction media bivogela speaker Anita Among Anita abakole dakaluka na akawedde in fact ukirize yati aketo fali ya amanyi
1: akabakole ndo babadake kolera
5: abade mobilizer nonge gwanga abade mobilizer na tamble gwanga nena naweza ba enale mu akalulu ena bayamba okuyita u timbira bila bize bwe mutiwo baganda bagamba ti akuba uwe akuba umbenga Echo bisina bachogera ku bati reported ari koti ya nyokusala wecho mwami junani tigundi ya bau with evidence so deni bujulize bona bona naye aba enali mabali mukumusa lomusa munesi mune wazi bakote muchazi kuata mwebelele mba nange nze Moses Mugalula
1: council
0: njagala
1: kukubiriza abantu kusizira
0: ku njagala kukubiriza ba na Uganda bona Museveni oba president we gwanga wa wako wadde omukisa nakuwa mu kifo wabwa minister oba nakuwereza okubera omulamuzi oba kifo kyonna kyako wadde kikozese nga wetengeredde nga professional
1: government
0: eno yenyini bakujemu nga okoze bulungi ate sinarabanga ko muntu yenna nga bamuje mu office olw'okuba gikozeseza bulungi okujjako ng'ogikozeseza bubi awo ofunira ki gye tuyita backfire so Anite nze ku lwange tebamukozesa ayina ensobi z'akoze ng'omuntu ne zikola backfire ekyo kiraga bannaffe abagenda okugenda mu kabineeti eddako abanaafuna ebifo ebirala tewana abaweereza ebifo ebyo mubikozese bulungi okuweereza eggwanga muleme kuweereza omuntu oba mutabani we
1: Zikiri zinkume ya sikina kuwanga asuka na mnanga wa maule maze kuwanga atuka. Sawa kumi ni mwezo kumacho of course program FA Entand Extra ja kubeira o tubeira o. Nsonga e zisinga tuja zisindikeo ni program za FA Zenja urezebio ufuzi. Temwe ya antenu pale FM eriwo kuruwa abantu mwabatu uliriza. Ila FA bituogira bia abantu. Na haba kinyi bituri nitepa mwe. So nsonga zi wazi ulikise kumpeo kono. Fetugeza kumekinga shonda this balancing mwabali hiyo. Katusabili mwine vigena maso. Tuna agenda kumukuru okuta anawa ni programu enu. Nsubila tuja kuba tumaze kufuna orichiko orujuvuru wa Kampala. Banyo kwa maze kuba wala hile ba road counselors. Ndo za koro nako inza kuwa Friday. Tuinzo kufuna tuja kuwa tekidani speaker. Ali deputy road mayor. Nibi la revenge nyo. Zati singuze junan. Munga bankumile. Bye.
6: Wetuwe bade. Program yo. Namatulira iyo rokutano the media round table
7: emezi abanamawulide
6: emezi abanamawulide
7: Kakwanjuli muna bya njigiriza era omusomesa omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde essomero erya Island National Primary School ematuka ku lugudu lwa Ssemuto essomero lya kiro n'abava ebweru byabaana abawala n'abalenzi lisabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nungi nga ne sekyuriti teyeesigika sikulu fiizi zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi okugenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale Tufuka kutibine chomkaga. Island Nasalan Primary School. Lisangi wa matuga. Kumabanda. Kilomita emu. Kurugudo rese muto. Nga wakavaya boreze motoka. Elanga lilanya Walda Hyde Senior Secondary School. Okumanyebi singa u. 0-5-0-5. Nsambu munana. Chenda munana. Chinana mubiri. Oba 0-5-5-2. Nkaga munya. Atano. Chinana musatu. Oyogerene director yinyini. Island Nasalan Primary School. Ema tuga. Kurokute ndekero mwana asobole kuwangule nsi.
8: Island Primary School.
6: Hijja yemu kumpaji nzito norwecho yetaga ekitongole ekitegeere nkwata y'abalamazi mukubatambuza n'obabudabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanaalama g'omwaka guno nti programu za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
9: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo.
6: 0703 89 83.
10: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal Drinking Water. Mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS. Nga gano galudde nga gapakingwa mbicupa ebinene biite Jumbo Bottles. Nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basangibwa ku Old Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 91. Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakula ne halal juice ngalimbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi.
6: Ngatiganaba kubutikira gwanga gasokira wano tuga kunganya ni tuga sunsula ni tuga kutusako ngatiga chayo cha ganuke maulide ama ulide agocha Kupal FM.
11: النشرة الإخبارية
12: ganuke maulide Kupal FM.

Uganda wange ampliza tuzimba enyumba ya Allah nagambya kasera kabanga akatunuleka nene nnyo mu maaso ga Allah era empera oyina nene nnyo ennusu 15 zo sindika 12 zo sindika omutwalo gwo sindika n'emitwalo 5 gyo sindika paka okudda wagguru ozirabange entono era ogamba kamalega sindika naye ndaba kitono mu maaso ga Allah kinene enamba zisimu nzikuwe Zero musanvu, musanvu, musanvu. Kuminemu. Musanvu mumuenda. Aviri musatu. 0777. 11 79 23. Eyo no elima nyagasozi Muhammad Haruna. Tuli mukuzimba masjid jamba. Guli au chanja omuzikiti. Airtel. Edi 0 musanvu 0 mukaga 0 7 0 6 74 60 70. Oyo akuwadde omuka ogogosa. Oyo akulonkomye mubanji nakuwa. Oyo akulonkomye mu family mukika nakuwa ensimbi unako olwaleero. Salami. Ayagalako naye omutemwa. Oguteke kwa account gugende guzimbe nyumba ye oluvanyuma akuddize akuddize ku nsi akuddize ne ku nkomerero obo kitegedde akati Allah byayagala afunyemu na kugambo birabange byokusaga ile kintu kino nkyesibako nnyo mbagamba nti okusaddaka sinti ayine nnyo ya saddaka nedda one okusaddaka Allah akikuwa buwi na kulonda mubanji na kuwa omutima ogwo ogumutegeera tufula banga ba sheikh batugamba wano nti si kirungi kusekerera oyo atasala tomusekerera tomusekerera nawe byakola ebibi nawe obikola naye golumu obivaamu n'ogenda n'osala naye nsi gyalimu nawe gyolimu Mungu ayina ensonga lwaki gwa kuwadde chance akugulidde wakadde n'osobola okumusinza kati mwebaze bwebaza na kino ne ibade eno naye yokusaddaka nayo mweri ogwo omutima sitaani eyagala nnyo ewali ebirungi tuulaba nga sitaani etawaanya nnyo abafumbo kubanga baba ku ibada nnungi sitaani ekyankalana nnyo ekyankalanya nnyo omuntu ali mu kusinza Mukama Katonda ne ibada zino buli sitani weulira kinobe Yusuf ngazze ku nsonga y'okusaddaka masjid jamba nayonge yingira woli awo Mungu wa kusasira n'ogirwanyisa n'osaddaka mwebaze chovola banga nkugambye abasaddaka okusaddaka Allah akikuwa buwi guba mutima sikuba na sente nyingi no sikuba na sente nyingi nagamba nabagamba zinakula ne muzeyi wange Mungu ya mujurula sawa Allah musonyiwe bya musoba ko amuwene jana na ye yalita ina nyo yalita ina sente sente ya situ ya sumalira Mungu atuwerera na ye weyafuna angayo newe zari nge 15 obo omutwalo ngogendo omulaba gamba zino muzitwale encha mu muzikiti zino zitwalire imamu azinywe mu kasukali ziwe mu adhinu zino gendo ogule yagulanga hafu ya yomuchere gendo ogule hafu yomuchere ojitwalire neiba sadaka sibe bali abali nenyo aa mutima omusaddasi ngakimanyi nti ateka ku akaunti ye jagenda okusangayo ku yaumul qiyama obonchi tegedde gwayina omutwalo nkimanyi kyoyina tekikumala era guliko ne budget naye omutima omusaddasi ogwo omutima omusaddasi oyagala nnyo naye ogattagattamu ojjako 15 oba 12 oyita awo awo Mungu wagabire janawo awe nyini Mungu wagabire janawo akatono koolina bambi n'omegulako n'oddizo ya kuwaddaka akatono n'omegulako nawo akatono n'okawaayo gw'okalabanga akatono mu maaso ga Mukama Katonda kanene nnyo era ojja kukeewuunya nnyo ayina miliyoni 10 ku akawunti

Zakariya ya ina mchala we batu nyonyola mubyafayo yali muganda wa mama wa Maryam yaitibwa nga Hanna. Allah subhanahu wa ta'ala yali ya mukaddi yanga taina mwana neba Zakariya. Ya Zakariya, Allah imanu kuro wangi kwe Zakariya, inna nubashiru kabi gulamin mazima fetu kusanyu soja kufunu mwanu mulenzi ismu Yahya ngirinya yebajja kumutumanga ye Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya irinye yo tetulitumanga kulubereberye rwa mwana oyo kiwaliwe yali ali kulembedde nga aliyitibwa wabula yali soseko okubeera nga ajja kuyitibwa Yahya.

kuru jukira fil kitabi mujtabu cha femuno Ismailo mudwa Allah iti wa Ismaila innahu kana sadikan wa'di yalum sajjo yunga tukiriza nyenda gano ze wa kana rasulan nabiyya ila yali mutume wafe ila yali nabi wafe kafetwa mutuna Allah subhanahu wa ta'ala wa atubu achika kasa.